0: Ория Донода реклама. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Wow! Berk texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire CA Store'da. Pir CA Store'da. Aksiyaga 3-avgustgacha ulgurib qoling. CA